0: loṣu la ma pin ororo won yi so gbogbo iwo to ti mura sile lati gba ororo yen lone mo kiyin pe e ku orire igbiyanju yin ko wa ni jasi asan nibo lati fe pin gan o na ni ilu isaga nibo ni isaga sabo under bridge ni onijoku mo gba polugba la mi nbe laye o nbe laye o nbe laye mo gba polugba la mi nbe laye o nbe laye sibe olugba la nbe laye tori pe mu yan lo si church won wa lo awon alagbara aye alagbara okokun won wa lo ri kolu ni won ah yesu gba gbogbo ogo emi mi mo nbe laye sibe bene egbo gbogbo iwo na to wa ninu are tabi aisan to terrible kan se come and let us pray together today loni ni ilu isaga gbegede egbo ko si nti olorun o le se to ba le gbadua e ja jo pade ni aro yi nilu isaga ka jo gbadua se ri eyin kan wa o le je muslim o le je christian o le je lesin abalaye iyen o ni pe ko ma lo si bi adua elomi ani to ba lo boyo ma pade eni to mo ewo ni ti e se ibi to ibi adua je bi ti o je bi ohun agbepamo no ibi adua ki se bi e ma je kan ri mi nbe bi se owo ise owo e mo o nse ni bi so o le pade anybody to mo ni bi adua tete gbera bayi ko ma bo lati wa gba ruru ti e ago mejo ni pade o bere ago mejila la ma se to bi ki bi te ti nbo lati ori gu mererin agbaye eyin ara mo we ibafo eyin ti e nbo lati ikorodu sotubo egbo dada eyin ara sotubo gbogbo yin patapata e ja jo pade loni eyin ara ipe ijebode jebooru gbogbo yin patapata e ja jo pade ikene ilishon e ma bo ni ilu isagam laro yi lati gba ororo ti yin lofe loruko jesu yo si dara fun yin now yato si ororo yen awon ororo kan wa yin ki isofe 1,000, 1,002 iyo na 1,000 yen ororo back to sender ati mercy from above seri ise anu yen oluwa ni ki se mi to lagbara to yato June 15 ni birthday mi so mo de fe ko ti wa ninu ola ati oro ko to di gba yen be ni so wa lo owo agbara mi mimo lati fi se ise adura mi ose to ni agbara now ki la fi se bawo la sise o yato gidigidi oru iwo to ntaja onise owo onise osu mura sile fun wa ri o se se gan ko ri loni eleyi ato egberu mejo ati apokun abo that is 8300 olorun yo si wa pelu yin o se ranugba ara mi olufe eleyi koja be loruko jesu iwo ni eri kan e mo gbagbe ojo tuesday to nbo mo fe fun yin ni mantu ni suru lere e ja pade nbe ni fuja street community o to wa nbe e ma tete de o ago mejo aro si ago mejila god bless you to swear with you now leni nilu isaga eja pade nbe e ma bo tin ba ti ku nle agbara bayi mo lo si sagam niyan ni sabo under bridge onijoku town hall eni kan gbo mi o fe ko fi owo ero ipade yi lowo bere lati 12 to ba ni 5,000, 10,000, 20,000 gbele e gbowo le je ka fi sise ranse olorun yo si ran yin lowo owo la fi nse gbogbo te ngbo won yi o ki sofe o gbo iwo to se lora anugba account number yi ni ko fi ranse si bo de tin se wari pe lekun rere ma si fun e 00699 36 107 bo lekan si 00699 36 107 access bank oruko to wa nbe light of the living church pe ero ibani soro yi 070 67 17 0079 lo follow me on Facebook at TikTok prophet roti mi le so mi lo ma ba nbe God bless you it is well with you
1: ṣe láìsí àdúrà àti àwẹ̀ iṣẹ́ ìyanu kankan ò lè ṣe ó ti yá níbi tí àdúrà ti ń gbà tí gbogbo ogun ti ń ṣẹ́ ni mọ̀nà wá tí òǹde ń gba ìtúsílẹ̀ tí onírọ̀bìnú jẹ́ ń fò fáyọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ èrò wìtìwìtì níbi ìpàdé àdúrà àti ìjọ light of the living church ìjọ ìmọ́lẹ̀ alàyè iṣẹ́ ìwé mímọ́ sọ wípé ẹ máa gbàdúrà láìsinmi àti láìkáàárẹ̀ ìdí nìyí tó fi yẹ kí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bọ́ nínú ọ̀fìn ohun àjàgà ayé ó jẹ́ kájọ kórajọ pọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Jimọ̀ Friday ní déédé ago méje òwúrọ̀ sí mọ́kànlá ní Sabo Under Bridge Oníjòkú Town Hall Sàgámù Ogun State Àkùrí Ọlọ́run ìyanu ṣe ìyanu ló ṣẹlẹ̀ tí Joseph fi di apàṣẹ ní ilé àjèjì nípasẹ̀ ìyanu ni ànàdí ọlọ́mọ ní Shiloh àkókò tó fún ìyanu tìrẹ náà lábẹ́ ìfàmì róró yan.

ni e la loro na ni ba ba la ko le ye ni abi bo mode meji ba ndi boju boju boju boju oloro nbo awon yoko lo sapamo eni ti an boju re yo ma wa won kaakiri iboju ti an fi boyin loju lawon eni tana ni mo fe si kuro laaro yi gere ti mo se to itan lana mo ti mura mo ti ko nu oko mi mo ti fe ma gbo yo lo eh kipe yi ti wa poju awon obi toro yi oye gbogbo won ni won da wa pe se looto ni Nefond ni oruko ti won pe eto yi Nefond ni oruko ti won pe eto yi e lo sori ero aye ilujara keyin na keka awon to kawe gan ti won sise l'office ti won o mo awon na pe won bere pe babe la loro mbo le ti ri de se ti ba ti waju soro ni mo ni bi won o ti e ba si waju soro gbogbo gba ni mo n ri ise ewo re ribiribi to nse asi waju ni ke lu logo enu ko fe ko mo talika ko mo sin omo olowo ko fe ko je po mo olowo nikan ni won mo gboko kenkeke kekaakiri eyin na e wo ke si ko gere to mo yin ba ti jade secondary school e lo sori ero aye ilujara ke ko uniform sibe ke wo ruko e ke se bo ba si ti gba iwe pe won mu nile iwe bi to ba se dan wo si aye ti dara fun ni onu ma san gbogbo owo yi ki se pe boye eyin le ma san ke ye wo nibe nti gbogbo nkan to nse re tawon alenu mari ma so ti won fi n pariwo kiri emi lokan seyin lokan na ni o ma se o awon tohun ti won si ti n ba bo latodun modun modun modun modun ti en ti n se bo lori wa kini won gbese ni lana eko ngba tawon o ka abi awon to kanu won ni mo fe ko mo won gbe gba bara se mo ba ti e fe ko won gbe gba bara kiri mo ta ka o si danu fun ran court ojire e je ka yin asiwaju logo nto se ade re nlagun o iye ni o je keyin o mo gbogbo to ba si nse na yin yin ni keni se mi ni ko pariwo ara re nitori pe kini o mo bi to nlo awon onibaje ni won pariwo ni won gbe awon ti o ye ki won o gbe pe awon le ni yo lo le pada ni yo lo re joko ni eh beyin ba ni be ni tolorun ba ni be ko adun se bi n tolorun lowo si asoro se bi n tolodun mari o ba fon telu e lo simi agbaja omo wa o se ru sin fomo olowo mo e je ka won nu o kawe ninu agbole mi omo mi mo we bi ka si nkan be ba si wo lo te wo bo lopolopo university to nbe ti an ba se danwo ti an ba n wo labajade eh lomo talika awon ni won se be ni first class second class abomo olowo ti won ti balabaje ti an ti to lato baje atos atosedin to n fojo ojumo gbe moto kiri bawo lo se fe raye joko kawe iwo to ni nkan kan wa raye joko kawe la fi n pa lo pe ile laaro ka to somo loruko ti asiwaju se ere o asiwaju se ere o ile abuja o si ni yo subu e la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyin te wa te pe te tun wa pade mi ti mi na ra laye se fun yin bi mo ti se mo nipe e lo gogu e ke wu yo si ta fun gbogbo wa adupe lowo gbogbo awon to nse atileyin feto yi awon lejika ti o je ke wu jabo ire ire losan ire loru yo ma je ti awon mo ti nlo si te ni nla lagbare ledumare

0: di orule alawo orisirisi to fun ni ifokunbalẹ ti o si dara pupo ni ki o ma lo MINL Limited ti won je oga ninu awon onimo technology orule ti o dara ti o si ni ododo orule sumo ati orule sumo PPG ti o lawo orisirisi lalupe o dara pupo owo re o si kan ni lara kan si MINL Limited ni number 21 23 opopona Abimbola ni Solo Industrial Estate ni Solo Leko telephone
1: 0916-000-3434 0803-258-1864
0: orule sumo ati orule PPG alawo orisirisi
2: ade ori gbogbo ile.

ni ija wa ija o si always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 eje npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire

0: di orule alawo orisirisi to fun ni ifokanbalẹ ti o si dara pupọ ni ki o ma lo MINL Limited ti won je oga ninu awon onimo technology orule ti o dara ti o si ni ododo orule sumo ati orule sumo ppg ti o lawo orisirisi lalupe o dara pupọ owo re o si gani lara kan si MINL Limited ni number 2123 opopona abimbola ni solo industrial estate ni solo leko telephone
1: 0916-000-3434 0803-258-1864
0: orule sumo ati orule ppg alawo orisirisi
2: ade ori gbogbo ile.

fo re so fo. Ma fowo re so fo. Pẹlu Hero Hunter bike kit that alloy tuntun ti a sese se. O ti wa bayi lodo awon onisowo wa ti o sumo. Regina. Na wo die. Fun alaye si kan si wa lori ero yi 0800 800 8080.

0: se jin se yi ko si stamp tolohun tanabi nbe lori pe ka ma se gege bi en ti se mo lulu nabi la pe juwe ayin re da looto pe lani yan yi pe okay o n feran nabi ni eyan wa bi lere pe ele de n se yi nje e ri ase pe anabi ni ka ma se wi yo po won ri sugbon sa ma yi pe o n feran nabi ni e ri pe do fe ni be ko le gba la da lori nkan yen so ibi ta ti lo na ni pe awon si olore ta se ninu awon ojo mewa agbe akoko yi ninu dudule hija agbodo ni al ikhlas fi al ibada ka ri daju yi pe nitori tolorun ba subhanahu wa taala onani afin se isena bakana ninu awon kan ta tun gbodo mojuto ninu awon ojo mewa bere yi onani al ikhtar min al dhikri wa takbir wa tahlil onani yi pe kapo lopolopo le nje mo ran ti olorun ta ma se azkar wa takbir kama gbolorun ba tobi wa tahlil bakana kasi ma safo mo fun olorun ba subhanahu wa taala anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi so ninu oro re anabi ni fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid rawahu al-ahmad anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni to ba di asiko ojo mewa akoko ninu usu dhul-hijja yi epo leni ti o ma ran ti olorun ba ti o ma safo mo fun olorun ba ti o ma bo olorun ba gbotobi ti o si ma dupe lodo olorun ba eleyi ninu awon kan ti a ma lekun ninu re ta ma se lopolopo gba ni anu awon ojo yi oni ni awon kan wa oni ni kan wa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walilahi hamd a ma se awon kan ye a ma se popo tori pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam on lo pa wa la se re to si se wa ni ojo kokoro re bakana as-siyam wa khasatan yawm arafa kama gbawe fun olorun ba subhanahu wa taala eyi to wa je gbogi nbe to je pe bora bi yan ba bere awe lojo akoko osu dhul-hijja ele ti o gbodo ba mo yan lowo o na ni ojo kesan ninu osu dhul-hijja ti se ojo arafa eyi to ti daju fun gbogbo en to ba fe ko lada o na ni pe ti le tesu dhul-hijja ba ti yomi eleyi ki yo bere awe den to ba le gba ore to po wa nbe lada to po wa nbe ka ma gba awe un titi ti o fi dojo arafa o si je yi pe awon ojo monday thursday tin bembe na la le lanfani ati gba e je ka gba en ti o ba wa ni kapa eleyi ko le bere lati ojo akoko ko le gba monday thursday tin be laarin re ojo arafa n ka ma jobo ma lowo ka ma je ki obo ko bo ma lowo tori pe ore to po o wa ni bi ka gba awe ojo arafa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni gbogbo enikeni to ba gba awe ojo arafa احتسب على الله اي كفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها دو ان كان انت با جو عرفا يروفه ني به الله سبحانه وتعالى يوبا با ايسه ادن كان ايتو تو تي ستله سيين الله با باره با كان نو ادن تو تون تله الله تون با با ايسه رره اري بي اوري لالا ليلي اكي الله با ليلي فاو مسومي لا تود الله سبحانه وتعالى قصاص كو تي نكان يي تي ori bata banta yi to to sawa muslimi bi o si asiko awon ojo mewa akoko ninu osu dhul-hijja abelon ban to bi kolon balikela ko si le ni rorun fun eni kokan wa bakana al muhafazun ala salawat al khams gbogbo eni keni to ba fe sumo lon na ninu awon kan ta fi sumo lohun o na ni pe ka ma so awon irun wakati marun wa ka so ka ma ki irun dede ka si ma ki lasiko re gbogbo eni keni to ba n je yi pe asa to manda oni pe akanporun ni jọlọrun loju o se je yi pe akanporun ni bi olorun ba nu ni ti ekirun lasiko o ba ti lo lataro ale ni o mo jan gbogbo e papo ah ninu osu yi ninu ojo mewa akoko osu oju orun osu keji lai ah e ma ja se be tori pe bi se lada bo se je yi pe olorin tolorun ba kakun ta ba se si olore tolorun fun lada to po ninu awon ojo mewa bere yi ona ni pe beyan ba se lohun te ba se lohun ese to tobi ona ni bembe ninu ise lohun ona ni keyan ma fi runrare oni keyan ma fi runrare so eje ka sora fa won kan yi eje ka sapmali ayirun eje ka moju tasiko run yi gbogbo eni kan ti won ri odan mo ran daada eje ka sokun soko to wa ko le eje ka ma ki bo si to ati bo si ye ka si ma ki ni asiko re anabi olorun ba subhanahu wa taala olorun ba ni inna salata kanat ala lilmu'minina kitaban mawquta olorun ba n daju daju irun te riun ati asiko re oran yemeni olorun ba fasiko si lori gbogbo eni ti o ba je olugbagbo ododo bakan na ninu awon si olori ile da tun gboro mojuto ninu awon ojo mewa bere yi onen al iqtar min an nawafil tolorun ba ti ni ka yege ninu awon wakati marun tan ki bo se to ati bo se ye tan kilasi ko re ka ma tun wa gbagbe awon nawafil awon si asigbo re ninu awon irun atawon kamina Allah ba subhanahu wa ta'ala uso inu hadith qudusi baba julo inu hadith li tafabu rira ti won gba wa Allah ba ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya min an-nawafil hatta uhibba Allah ba subhanahu wa ta'ala unso ile la turi ahana nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ni erusin mi Allah ba koni ye koni gbo le ntin wa si sun mi Allah o fe kemi olohun ba nfa o fe kemi olohun bo ni fi ohun ki wa ni tin se leyin gba to tin se si awon oran eyan to tin kirun re lasiko to n ki bo ti to ati bo se ye ko tun wa mu na filama yataqarrabu ilayya bin nawafil ummu awon na filama jo wa ma yan na filam fa atta uhibba timi olohun bo si feran re timi no feran uru fe enibe so hadithi o je ka gbo ye wi pe gbogbo a fe sun mo olohun a fe je ko lohun ni fe wa ko sin ta ali se bi o se bi ka ma sin tolorun ba fe ka ma wa se sun mo lohun leyin gba ta ba ti foran yan le ka tun fi nafila ka tun fi kun ni awon na wa filu pa pa yilo to ni se pe loro run o na ni an rawatib awon rawatib ka ma yan ninu hadith ya aisha radhiyallahu anha tun ba la to da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eni kani to ba moju to raka mejila lojuma urufe ni be sababi ni fun lati wa le janna kila won raka meji lana ona ni ki siwaju ka to kiurun asunba kan raka meji siwaju ka to kiurun zuri ran ila kan raka merin tabaki ran ila tan kan yan raka meji ti aba kiurun magribi tan kan yan raka meji bakan na taba tun kiurun shaitan kan yan raka meji taba ka gbugba won rakati ari ki meji la ona ni eleyi ona la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ton siwani oju kokoro re ese kamojuto eya mojuto rakata al fajri kamanya lasiko re bakana witri kanya bakana qiyamul layl katumaki do to ni ki soro yan sugban nun teyan fi ma sumo lo ni ninu teyan fi ma jire be so lo ni nun teyan fi ma gba nkan lodo olohun ona ni awon eleyi so eleyi kamojuto ninu awon si olori tali si ninu awon ojo mewa akoko ninu su dhulhijja ona leleyi bakana qira'atu alquran karim kama watadaburu kama ka alquran kama runusi ina won si olore oni awon eni olohun awon eni daada ko da elomi nbe to je yo ti wo pe pelu ogo olohun ninu ojo mewa yi on gudo pari quran kan elomi a fe pari quran meji elomi a pari quran meta ninu awon to je pe won moju to alquran daada e je ko an ka gbiyanju ile ta ba le kan be ta ba le ko didi alquran tan bo ye ko to daju niyan kaka tolorun ba mu gba laye wa ka ba wa le ka tan ko je pe awa na asani fi qur'ani le lasiko yen a ma ka lu qur'ani a ma runusi awon ituma re a tun ma ka laka tun ka a ma wo tolorun a ma runusi awon kan tolorun ba so ni bibe eleyi ninu awon si olore ile ta le ma se ninu awon ojo mewa akoko yi ona la won eleyi bakan na as-sadaqatu wal ihsani ila al-fuqara wal masakin bakan na kama si sadaqa àwọn ẹni tó bá jẹ́ kí wọn ọ̀rọ̀ wọ́ọ̀hún ilé láwùjọ àwọn ẹni tó jẹ́ kí wọn ò bùkátà wọn àti gbọ́ bùkátà wọn nínú ìsẹ̀mí wọn ó họ gágá ó diga fún wọn ẹ jẹ́ kí a máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ká máa náwó dáadáa sí wọn báwa ṣe ń rí jẹ tá à ń rí mu lásìkò ká máa rántí àwọn tó jẹ́ kí wọn ò rí jẹ táwa ṣe ń ráṣọ wọ̀ ká rántí àwọn tí wọn ò ráṣọ wọ̀ báwa ṣe wà lálàáfíà ká rántí pé àwọn kan ò sí lálàáfíà ẹ jẹ́ àná wọ́ dáadáa sí wọn ká ṣe sọ́dákọ̀ ká ṣe tọrẹ àánú fún wọn gbogbo àwọn eléyìí nínú àwọn àgùnsí olóore eléyìí tí a lè máa rí tá a lè máa ṣe nínú oṣù àwọn ọjọ mẹwàá ònà lélẹ téèyàn bá wá ń ṣe sọdákọ eléyìí nínú àwọn sábàbí ni tí máa ń ti aburú jìnnà fún yàn anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni asọdákọtu tó ti fi wọn kọtí ata kàmá yóò tó fi wọn má àlùnáàrọ anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni sẹyẹri kéèyàn máa ṣe tọrẹ àánú kéèyàn máa fáwọn aláìní ìtì máa pa ìbínú ọlọ́run ọba ni o ẹ máa ń ti àdánwò dànù fún yàn gẹ́gẹ́ bí iná ṣe máa ń pa omi ṣe máa ń pa iná so ẹ rí i pé òrèlélẹ́yìí bakana ni na won kan ta li mo se onya ni birul walidain kasidada san obi kasidada si won ka dun wonu gbogbo ona kona ta ba fi le dun wonu eleyi ti o ta ko tolohun e se ka dun wonu ninu didunnu ninu awon ajo asiko yi onu ni ka ma pe won ka lo be won wo ka si etun ka tun lo ile odun to ba je pa awon obi wo simi ta wa ka lo dun won ninu ka ba won sere kinu won odun pa won na lo mo ni to wa lati le okere lati rin ajo inu won odun so gbogbo eleyi ninu awon kan ta le se fun won o na ni en to ba lowo lati reran fobi re ko no se en to ba lowo lati ra so fobi re ko no se en to ba lowo lati se awon kan ti o dun won nu ko no se gbogbo awon kan yi ninu awon kan ta le se ninu awon osu awon ojo me wa akoko ninu osu dhul hijja o na ni eleyi eleyi to je bi asi gba lada nbe bakan la lakotan nitori asiko o na ni pe lara re o na si latu la roham ka mo sunkun ebi papo awon ta ti gburo ti pe ka pe won ta ba lese ka ni rin ese awon to ba je pe rin won jina ona won jina ka pe won lori ago ka bere alaafia won ka bere bo ni se si won ka bi awon mo won wo ka bere alaafia won gbogbo awon eleyi ninu yi pe an sunkun ebi papo o na ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so lada ti nbe nbi kin yo mo sunkun ebi papo kinyo je sababe en ti ebi o fi ma dapo kinyo ma je sababe en ti o ja okun ebi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi man ahabani ay yabsuta lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi umri gbogbo en kani ti o ba nife kolorun bo gba oru rizqi ohun ko te pe pe rizqi fohun bakana ki erepa wo si ma tan ka won yan ma ranti ohun ni gbogbo gba ko je pe bo ba ku laye tan gan lada wo si ma lo anabi ni fali yasli rahma kiru fe ni be ko ma sokun ebi re ko ma so papo kiru fe ni be ko ma ja okun ebi latari a eleyi bakana kama sadua kama kunu ibi adua papa julojo arafa eja ma torun ta fe lori ara wa ni lori awon ma wa ni lori ise wa ni lori esin wa ni eje ka ma toro re kolon baleki ola ko se eleyi ni ronu fun wa abe lon ba n tobi re awon ojo ti a so yi gbogbo orire ti mbe nbe daada si mbe nbe kolon baleki ola ko kadara re fun wa kolon baleki ola ko ma je ka fowo bole nbe bi rahmatihi wa rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan kelan ku ba san afani san lori afani ata afa bidi bidi ka po en suri number yi 081-357-34162 le kan si 081-357-34162 titi di ojo mejo ta tun ma pade ibrahim abo ashraf lo nda gbere fun pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Live it, my father.
3: ADABA.
4: ADABA. ADABA.
5: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
6: SELERIE salary
5: ah boda mi espelli so espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
7: TURMERIC turmeric
5: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
8: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo. Oh.

0: lọ ayé ìgbà tán máa ń tọrin ẹ ti lọ
1: ah
0: ṣọwọ́ pé nísìn as obìnrin o lè wọ́ ṣòkòtò kò dúró tọ̀ because wọ́n ti ṣe àwọn ọ̀tẹ́pọ̀ wà á dúró wà á tọ̀ bí ọkùnrin ẹ tó bá bọ̀ lẹ́yìn ká kọ́kọ́ gbà á ṣóbìnrin ẹni ni so kò fọ́rọ̀ tọrin
2: náà idiomatic expression
0: na lie na lie
2: lórí ẹni yìí
0: na lie
3: tó bá wá jẹ́ pé obìnrin tó jẹ́ pé ó ní gbogbo nǹkan ṣe pé ìyàwó ló ń jẹ ó kàn yẹ pé torí pé ó ti ẹ̀ jọ pẹ̀lú tẹpọ ọkọ ló fẹ jẹ pé attention gangan ni mint tó fẹ ní marriage yẹn tí ò wá rí nkọ.
2: ó ń fun ya a fún
3: wa náà báwo ló fẹ́ fún ní attention tó yẹ pé máa bọ́ ọ̀tá ṣé ọkùnrin tó ń ṣàgbèrè ọjọ́ mélòó máa fi ń sunlé.
2: ẹ̀yin náà ẹ̀ dáhùn ọ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti ṣàgbèrè débi pé kò sunlé ìyẹn ti di pòkì
3: pòkì
2: ó ti ṣàgbèrè di pòkì náà ìyẹn ti pọ̀ ju.
3: báyìí tó bá yẹ kó fún yàwó a máa fi pé àlè ń ta.
4: a lè ṣe bí olórí ṣe pàṣúmọ́ náà àbídọ́ ni a lè ṣe ṣìnà fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́.
2: yọ bá ti pọ̀ ju yọ bá ti di pé kò sunlé ìyẹn ti pọ̀ ju ó ti di pòkì.
0: ẹ mọ̀ pé jọ̀dá mẹ́kì ó sọ pé ó ní ó lùlù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri ṣe mọ̀ pé nígbà míì wà igi tó máa fi ń lùlù yẹn lè mú lọ́wọ́
2: tí ó mú lọ́wọ́
0: tí rugi ẹ bá wà mú lọ́wọ́ ìyàwó tó ní mo ti ra ráìsì lé mo ti ra aṣọ fún ẹ mo ti ra ní fáwọn mo ní ráìsì mo ní ẹ̀tọ́ láti lọ lùlù níta who takes care of ọwọ́ tí igi bá lọ́wọ́.
2: nǹkan ni di méjì kì í ná bí yàn wọn mọ bá tọjú ẹ lé wọn mọ bá tọjú ẹ bí tó
0: tọ
2: wọn mọ bá tọjú ẹ lé wọn mọ bá tọjú ẹ
0: bí tó kò lè wọ ẹ
3: náà ọgá ọgá ọgá
0: ajá ká tó fi ojú ìwò pípé nígbà tó sọ pé wọn ò kàn tó kà yí bá tí ó kà yí báyìí are things that you can see what about the emotional balance fún obìnrin yẹn àti fún àwọn ọmọ
2: yẹn. ìtẹ̀ mọ wá náà nìyẹn.
3: Jẹ́
2: kí n sọ emotional balance yẹn náà lè máa ń wá
0: sí níbẹ̀ kí obìnrin àwọn òpó òkè ṣe bó o sọ pé o ti ra rice o ti rẹwà o ti po o ti ṣe gàrí o ti
3: ṣe
0: òkè náà ṣe bí kí n máa jẹun ní ẹ̀ máa jẹun but that emotional balance yẹn I will check it out elsewhere we do that hold obìnrin yẹn wípé o ṣe
4: sófin
0: ìjọba.
4: ara àwọn ibi táyé kọjú sí ni all this emotional balance or no
0: mental balance
4: sorry gbogbo eléyìí láyé ìgbà kan láyé ìgbà tí.
0: ẹ mọ̀ pé sọ̀rọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ pé ayé ti la
4: di ayé yìí
0: ni láti sọ̀rọ̀ sísísíta ẹ bẹ̀rẹ̀ náà ni
4: emotional stability náà ti wà. me and my wife ló dà pé ayé ń yí sí nísìn òun ló ń fa tábà ti wò pé me and my wife tí ọkọ yẹn wá tí ò wá ṣe ojúṣe ẹ bó ṣe yẹ kó ṣe because gbogbo tó yẹ kó ti fíìlì gáàpù ó di dandan kí the other person yẹn náà kó bẹ̀rẹ̀ sí loose balance kí emotion yẹn kó máa wà imbalance ó dà pé ara tí ò dá ń bẹ̀ náà nìyẹn ara tí mo fi dojú kọ pé ìtọ́kùnrin yẹn ṣe is totally no nígbà tó bá ti pèsè ó lè sọ pé o pèsè jíjẹ pèsè mímu pèsè o pèsè tó yẹ kó o pèsè náà the emotional feelings
0: bowó ẹni tó ẹni tó pèsè oúnjẹ tó pèsè ráìsì fún tí ò bá wà emotionally balanced oúnjẹ tó ra yẹn waste
4: kò ní ṣiṣẹ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni
0: kò ní
4: oníran kò ní ṣe because at times tẹ́yàn bá ń ronú tó kàn jẹun oúnjẹ yẹn gan ò ní ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe lára
3: ìzálì àwọn máa rù
4: jọ
3: ìrònú láì sùn
4: ìrònú láì sùn ìrònú láì
3: sùn ìrònú láì sùn
4: ìrònú láì sùn ìrònú
2: láì sùn ìrònú láì sùn ìrònú láì sùn ìrònú láì tí o sin kankan
3: so definitely
4: méjèèjì ọgbà mi
2: ẹni tí o
3: wọlé ẹni méjèèjì
4: irọ ìgbàlú ìwà tí o sọ gan bọ tí
3: àlàáfíà máa wà
4: tí gbogbo nǹkan lọ
0: emotionally o balance
4: balance
0: mentally o balance
4: tí rẹ tí à ń jẹ mí rí tó dẹ bá máa sanra
0: sí sanu
2: yẹn ẹni sùúrù mọ bẹẹ ó níbi tí mo bẹẹ lọ sà ó níbi kan tí mo
3: rà ọ
2: kò lówó ọkùnrin yẹn ò lówó kò rí nǹkan provide fún eget o dúró tí o lóya irú obìnrin yẹn irú wọn náà ni máa sọ fún ọ wípé kò fowó lẹ kò fóúnjẹ lẹ ebi ń pa wọn kinní kan ṣe wọn ò tọjú àwọn ọmọ ṣe a tún rí nǹkan kan wí.
3: a jẹ pé méjèèjì
4: wọn provide oúnjẹ yẹn
2: a rí nǹkan kan wí.
0: bí sùn tó ní bá wà bro o provide oúnjẹ yẹn o tún wá ní free ticket.
2: èrò mi ò sọ wọn ni no. The only thing ti mo sọ ni pe bó ṣe wà yẹn pé ó lè sọ tó sọ pé òun lẹ́tọ̀ọ́ lazo pe
4: eto yen ni
2: o eto pe o le query mi pe wa ki lo sele mu jade mo lo se kini kan o de ri mo robirin orobirin pelu mi o se kini kan pe kini kan ko bi complain lo ne pe o le iyen ni mi o
0: eh but now you are saying that so go wan le o de wa loya
2: o yo go ti
0: o je wa to complain
2: I complain o ya mo se ri o bi ma complain
3: to ba loya lo se koko ni marriage
4: o ati o ti o nso le tokunrin o ba nso le a ri se se bi o ba de o le safere ngba mi o
2: nitori
4: ko gbogbo nkan ko lo ma ndun lo gerege igba to safere yen obirin ya ba mo pe no ba le o na wa bo se ma o lo fi je pe okunrin ato obirin sise ni aye esin to je pe a jo make sure pe we put things together
2: eh lo mi de ko bere mi pe ni ofisi oko e jade
4: no
2: le
4: no iye nkan kan ti wa nbe
0: eh
4: no eh won to giri o ba lan
3: alan
4: ba ko ti wa nbe to bere ba fi ma fi ope epe sin oko jade egogun nkan
0: da nkan
4: kan ti wa o ti wa on da
3: o bi o dede
0: okay
4: ka tokunrin ato obirin to wa bere si pe o bere si something nkan ti wa nbe
0: like what my commander said now my commander ni o ngo safere yawo e wan provide in the course of we call on providing koko e si wa wo pe emi ni oko inu le right
2: yes
0: I can do and undo tori ko on providing we on provide when you make a question me if I cheat on you
2: awon mi wa be
0: so ti o wa so pe okay iru obirin yen o la se ju ni abo ni gberaga
2: sori awon kan wa sori kolorun sa nu ni awon okunrin kan wa to je pe won ni o boyo obirin yen na lo provide o bo eje yen eje kini pe kan lo won se
0: kan yen
2: mo wa dara ma gbo ni suru
3: o ni ti lo
2: no matter how pe obirin e ti re obirin to je pe obirin ni o da ina yo gbonje foko e bayi oko eni o tun ma pe wa o lo fun mi leran kan ko fowo le o o re meje a re meta lo e kin je kini kan ti o ma se bayi fun yawo e ko ti o lo fowo le o ko lowo sugbon to tun se ni ta na o tun se opolopo awon kan wa to je pe
4: iru eyan be yan
2: o ti wa la iru awon yen nu
4: iru eyan be yan
2: o ti so pa awon kan wa
4: oki
2: ni won won ti ya poki
4: to dokunrin iru eyan be yan o te n se yan gidi rara tori o fo won je le o tun wa yan bo to ba o te le yan bo na to
2: to lo sugbon o tun le na ya lo
4: lo je yan a je yan
2: ko lo ma je yan
4: o ba te tin doro ninu yan ka mu yen ko nbe pe
2: ai mo ye o be goro
4: no seri tokunrin ba ti ti o ba safere lai se pe o jole la to ba tokunrin ba jole lati bere won ti jo rira won o atokunrin atobirin e ti ri o ti mo pon le ni wo lori to de fe bo ba re ti fe
3: agbele
4: bu ni ko ma gbe but to ba pe ko so le boya nkankan wa safere boya yeah is a different case obirin gboro wo se ki won o de se kini ko te pa mo se ko mission pe o feeling gap fun iwon gba gba ti nkan fi safere ti nkan de fi bo wa si ko pada bo e je be bo sibe na bo je okunrin e lo n fi owo onje le abi o nkan lo n fo onje le ko wa ye ko wa di pe a ma yan gaba pe a mo le se to ba wun mi pe a joko sile je kemi na lo you have to balance the emotion because obirin won leje lo ma ran lara vein abi ba ran ma n pe
0: so okay lara
4: obirin abi atokunrin ado obirin
0: so lo ran lara okunrin
4: obirin yen nilo ife o nilo ki won ki oko na se kini ko pamper those are the things particularly mo discover pe awon obirin won ma n like ko okunrin joko ko ma wa about the ko ma make sure pe won fe kokunrin o jade most of the time
3: ko ma provide o
4: majority ko provide o
3: ko provide o make ko ma se make
2: jade
3: ko
2: ma jade
4: ko tu ma jade
3: ko ma jade
4: ko se ko ma jade o a si se lo o bo pe a mo de le bi se ro
2: ni sa
4: je sa lo si mo fe de kini kan obirin ki sa ba like
2: lo bu se de la ni ka jo jade ni
0: ọgbọ
2: pati awo ti mo kọ ni awo ni awọn bi kan wa to ya gbọkun ni le lọ ti o ni di ko miyan tẹ
0: ni why ebi ball ni eh bo e ka di ko e yọ pada wa o ti du be lo e wa gba gbe drop comment ni ori Facebook do akoko ti ko wa ni papa mara we have about less than 10 minutes lati pari akinyele bless you ni e ka bo sori eto idile mi idile Akinyele o ni eyin iya mi mejeje ati eyin baba meji idile wa ko ni daro
4: amiro
0: olorun afara won laye yin sa ama e se adupe. You can drop your comment e je ka se oju opo nitori pe a ni akoko pupo lori eto
1: 08162519991.
0: Hello ekuso. Hello ekaso.
1: Yes, o ile wa ni daru o. Mommy glory lo soro latajo wa koko. Koko ba je eni to nsise, to ba sa fere die. Kini yawo wa nbe fo ma gbe eru e. To ma gbe eru ni le for the next time to fi sa fere die. Sugba oko o ni lowo o ko ni lowo o ti e mo gba to ni o mo gba ti o ni. To ko iru yawo be ko ni le understand bi. O ye oko ni lowo abi ko ni. Sugba to ba sa fere yawo ni lati gbe. Sugba ti yawo ba gbe eru nigba to sa fere na ka loro re lenu. To ka ni care to bo se ri niyan ko eto.
0: Well done, all. I enjoy your program. One thing I want you to know is that our father that have 3-4 wives still live longer than us, one wife. Okay, seriously? if I take care of my family, my wife and my children, I always tell my wife I can do anything I like in as much as I do my responsibility.
2: Yeah.
0: I can do as I want, but I will still respect her. The problem that you this woman have is that you believe marriage is 50-50. It's not man, it's dominion. Don't use English for marriage. We use Yoruba language. Yes, Yoruba is not a son. Yoruba is not a son. You will pay. She will pay.
1: Everybody,
0: Everybody pomo yen yawo yen wa nbe assignment wa nbe o ye wa nbe but ise yen ka wa ko gbogbo e papo ka wa ni boda ma te sise mo sori elege
2: wa mo se
0: ka wa wo eni ta survive so that's what I'm saying pe let's even forget about 50-50 ka wo 70-30
4: se ri oro
0: iwo ni 30 yen o le pe ise 70 yen
4: e je ma bi segbe kan because o ma nri ba kan tori ni ero temi ni iwoye temi mi wo pe gege bi asa wa nta ti de ba okunrin lo ye ko ma jokunrin at all time there should be no any relation ban se relation should not even be known, it should not even be emphasized where it is 30-30.
0: Okay, because this comments now pe to ba share anything to share responsibility. The responsibility of the woman is to take care of the children and to take care of the home.
4: Yeah.
0: But the one share responsibility, I call away, yes, me not share responsibility. Any other thing to follow, in as much as share responsibility.
2: Kilo be follow.
0: You go, you go, she be your ni. You come on, see go ni.
2: That's your label.
0: Only how finally I got to join you on live. Thank you. I miss that about FM. Keep the good work. Can't wait to be home. Much love and blessing to y'all. We love you. Queen Pretty. Oru. Okay. Odo Ayomi. Only in short, ma and sir. May we not marry another person's husband, cause this is serious. Fessy, Roland, Adere Big Boni, Eku, Michelle, greetings from my chief, Adere Big Bay, Ajagun of our kingdom. We are greeting you. Hello, Ekaso.
1: kan si
0: e ka so oruko
1: e ko sele kan si mommy glory ni
0: okay
1: o ya ko ri be o ko kunrin ma ko gbogbo nkan fun iyawo ko toju ile o lo le se nkan bo se wo o le wo iwe ni gboro kiri to ba lo koko kuko bi se iyawo yen lo ma po wa ba ni bi nkan ba lo se ni gboro aye iyawo lo ma pay for it loda o family oko o ye koko ru oko be ko so be lo possible husband ko ye ko so be o gbogbo nkan ti iyawo ba ni ti won ni di nile ohun o wa fun won igboro yen ko le se ki owo ko ye ko ri be o
0: e se

ti asiko yi mo fi n pe gbogbo eyin ololufe eto yi pe e ma pe mi e ti mo number te le pe mi si to ba ni nkan kan te ba tun fe lodo senator abi agbegbe bi kan be te fe ki won tun ba wa da si anfani si wa lati ma pe wa won de ma da yin lohun won tin sise yi bo ku de ti su won won tun ma continue ni bakede ni mo tun lo akoko yi lati dupe lowo gbogbo awon eyan ti won jeri we pay nkan bayi nkan bayi won ni won ti se fun won lagbegbe won lori Facebook ati ri awon kan ti won un se ariyanjiyan oro pelu ara won omokunrin kan be omokunrin yi olorin ni Sunmi Wonder ni ilu Ikare ero amunowa ti won pe ni generator gbangba lo je anfani e lodo senator fun ara e lo de nso wi pe ohun o gege bi eni to ni ise to un lowo o senator jide pe sagba o ti se atileyin fo un won po be ninu awon olorin ati ninu awon onise owo ti won ri anfani je lodo jide pe sagba lori Facebook enikan na tu so wi pe ohun dupe o pe owo ile iwe ohun lati ibere to won fi pari university wi pe jide pe sagba pe ohun ko fi se official assignment ni da konko lo ti gbe owo ye fo un olohun dupe lowo egidi elo la fe ka te ba wo awon nisowo ogun logo won ne ni won ma ndupe lowo senator lai pe yi o se tun lo se ipade laafin kabiyesi ni ilu Ikare o iyan olukare ti Ikare won se ipade gbogbogbo nbe mo ti so fun yin pe awon kan nbe ti won ba ti dori epo ti won le lo Abuja bayi e pada tun roju won le mo eyin eyan wa eni to ba mo wi pe ohun wa lori ipo kan ohun de sise nbe to de da ohun loju ko kan si wa tori pe gbangba la nlulu gbangba be ni ojumo ode gbangba lati njawo ajile te pe e kan si wa ka so awon ise to se fun ara ilu ka so fa awon eyan kaye o gbo tori be eyan o ba ti so awon ise to se aye oni mo o elomi gan yo mo sugbon pe yo kan fe pe gan sugbon nigba ti a ba polongo e awon eyan mo pe eyan ta ran ni se ta fi sori ipo yi omolu abi ni se ina electric ko se gbe pamo sabi aso eyin na te de ti wa je se tabi pa opolopo awon eyan lo ma n fejo yin sun wi pe awon nkan to ye ke je ki oga yin oraye se won lopolopo nu yin lo nfa te di ki je ki won se e se dada loni keyin na o le ri dada leyin awon followers ti yin lojo waju tori opolopo awon nkan to n sele ni ki se ebi oga tori eyi agbosuba kare fa won to je se ati pa fun sidito ipin sagba to koni ju bayi lo fun ti akoko yi a tun ma pade lola tomogun olubumi lo ko temi. Eh, shit.

Je okan temi na mo re okan mi yin eledua ka dupa lowo eledua to daso fun le wa to tun pa laro oba tun gba eni teni kan o le gba oba to da ori to tun fi irun to fi basiri ori eje ati jo gbadu eto ilera wa toni adejumoke omo baba jigbo sa fe lo nkin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: mo ma so pe ta ba nsoro nipa ewe ati egbo olohun fun awon kan seja awon kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo sokere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi a fi foruko re opa to da
0: taba wa nsoro nipa ogun ti wa nti wa to se mu yogun lawujo ta le fowo ro seyin ta le so pe ki lo gbe dani golden haba make sure wa loke tinte olofa egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

kun ijoba ibile wonyi akoko southwest ati south east je ohun to ye ka se apero le lori ori e lawon community leader political leader atawon religious leader ti wa gbero po pelu awon loba loba wa ti a ba gbe ewo ta ye ewo ta won wo a ri wi pe leyin gba ti enikan ti lo lati akoko southwest lati lo soju wa akoko southwest lo ti wa nlo lati gba yen ewo to logun agba ewo tade ogun e tun wo ti gboye gana ejo awon wa ni na ki se sori to bo se ati wi pe gan won ni pinre lare in lo ma je ki logun gege be si ni je ki je ni je ka yo dunun gba yo gba toro mi ni ele ayo awon ki gomina wa honorable dr lucky orimison ayedati wa alaga egbe apc iyen baba tunde kola wole ise rere ti won se lati gbe ile yi goke

0: ọmọ tayo fa to yibo
1: ti gugu eyan mo si 1313
0: o ma ti lo jabo foluwa o
1: baba wa yi ni lisa office solo ni apure south local government nigba ye re
0: aye group and association
1: ti baba yi je patron
0: advisor
1: and supporters
0: ninu ka kole kara moto ka ni ile se nkan rere nile yi
1: asiwaju ni 1313 je ninu won
0: ewo mo ti fe soro fun poju npa won yoku digba mi
1: to ba wa dojo Thursday 21st of May
0: by 8 a.m.
1: ile gbigbe baba from Jides to his residence
0: ni 1313 close is solo
1: we are line in state with a play
0: with Christian wake by 4 p.m.
1: ojo Friday 22nd sini funeral service
0: by 10 a.m. at St. David Cathedral Ijomu Akure
1: internet follows immediately at his residence
0: leye yi sini reception yo wa lo sokutu wogwo
1: ni akete grand
0: to
1: gbugbu awon omo dikines Elizabeth Iduwo Omotayo
0: ilo ni ka kede e o
1: we pe
0: good night our loving daddy
1: I Chief Joshua Omotayo Fatoyinbo
2: 1313 by gebu yesc egan yana egun jo amomi ti ara gbo kede pataki yo abo ibuku kan mi ti janu de be kabo mi tun pa egan abo ibalasa mo ni de eyan ba ti je jije yekun o ti tan si sun si abo ti tun si ilu e mo kan te gele ro ba ti wari fi oyi won e we piba e abi oju e wu mama tun duro tete ya pa ro ko oliwosan to fi lopant ti tan jabo yi o mo se lopant ti badan yi ma sa on jije so de lai mu bo de on jija to mi e sina panu lomo yi padede a eku yoginuli atensheko epata mojuta e mojuta ambi e aye agbo wa loiba ato baba loye bonaventure akinlotu awon lofin kama ti otile kama toto te fan yo no ko igbon ye gbogun ti abo lasa na ko fe o se mo we
3: mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni
4: koda
3: ti e kan sun lo ni
4: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro apo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin agbaduro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253

0: da gbogbo lo npin bo ba se wu nitori na to ba ti se gbogbo nkan be yen tori mo pa olorun be se ni bi ele o da ya tete da ogo yen pada si odo olorun ma fi ogo olorun fun ara re ma fi ogo olorun fun eniyan ma fi ogo olorun fun ere gbigbe ma fi ogo olorun fun onkon ti o ba ashif laye tori pa olorun ma jowo ma je ko di gba tolorun ba jowo to olorun ba ti jowo ma ru owo ibinu e soke o ma ru owo ibinu e soke o so nu we Isaiah 42:13 42:13
1: Oluwa ni
0: to ba ti to ba ti fe ru owo ibinu soke o ma jade bi okunrin alagbara yes
1: mi o ru owo soke
0: a ru owo owo owo ta olorun ba ti ru owo soke be yan olorun fe ja niyan to olorun ba ti ru owo soke be yan olorun fe se nkan to olorun ba ti ru owo soke be yan olorun fe se iparo to olorun ba ru owo soke be yan olorun fe se amukuro tabi afikun to olorun ba ru owo ibinu soke olorun fe se nkan to le to olorun ba ti ru owo ibinu soke olorun fe se igbeja boya olorun fe ni agbara kan wa be si fi ni eni ti o lagbara lara o be si fi ni lara o be si fi ni lara tabo wa ni po kan o be si awon to wa leyen o be si ni won lara o be si ni won lara o wo won be ni pe ki se olorun lo da won o won wo be ni pe awon yin se na mo se ti o je kan debi ti o wa o won wo be ni pe awon yin se ni o da fun won to je kaye won ri be yen tabo olorun ko lo seda won to wo won be olorun ma jogu o nigbati fasiti iyawo ba aswerusi nigbati ti to rira e gege bi eni to dara julo gege bi obirin to rewa julo gege bi obirin ti enikeni o le si nipo gege bi obirin to ni ase julo o ri ara e ma ri ara e gege bi eni to ni to mo kankan se ju enikan lo ma ri ara e gege bi eni to ju elomiin lo tabi ipo to wa ko wa ma fi ko ma fi gberaga olorun jowu lojo kan o re fasiti sile eni ti o da to eru lasan olorun de fi paro e ti eyan ba ti wo ara e ni ohun ti o je to wo ara e lohun ti o le se fun ara e ipo to wa yen o fun ara e ko lo gbera e debe owo to ni iwo fun ara e ki se o le sise looto opolopo lejo sise ti o ni bukun to ba fun awon mewa ni won 1 million kon ni egba e lo sise fun odun kan e ri enikan ninu won a ti fi ti e a ti fi gere pupo e re enikan ninu won o tun ma short a tun je gbese eni to je gbese yen ki se pe ko mo se o a fi fun ni eni to de fi ti e to ti sare fi ti e ti to ti da bi ise po mewa a fi fun ni o enikeni ko ro nkan gba bi ko se pa ba fifun lati odo olorun wa enikeni ko ro nkan gba bi ko se pa ba fifun lati odo olorun wa elomi bayi owo to nse bayi ko mo se sugbon te ba fi si bi se owo o le se daada nkan tan fun niyan elomi ise ijoba o ni be lo ti ma rowo ti e mu te ba ni ko sise owo ko le se sugbon to ba sise ijoba ikiakia o ma goke nbe nkan tan fifun niyan so nkan ta ba fi fun e ma lo gege be ni pe iwo lo ni ma lo gege be ni pe iwo lo ni iwo lo create iwo lo seda iwo lo ogbon eni agbara eni oba kan ninu bibeli won pe ni erodu ni ojo kan ni ojo afiyesi kan oba erodu yin lo ba soro lo ba soro ninu afin e awon eyan pejo awon ijoye pejo awon lola gbogbo won pejo bi o se soro ba e ba mi sai woru lo sinu ise awon apostle 12:20-25 bo se soro ninu
1: erodu si binu gidigidi si awon ara ti re
0: erodu

0: is one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure, call 070-670-65267, 070-670-65267. Dr. Dees, your head is our concern.
1: Akinka bo si eleto Dr. Dix eleto je pe won lo tewe ati gbo lona gbalode lati boju to kude kude ka to lara eda oro kan bi 2 years ago mi atore mi kan travel angbo kre kre kre ni be se moto oni ka ma lo jari ari bi mechanic bi meji meta loju ona lakure igba ta wa de arin igbo okitipupa si gbogunrin ibe ni moto breakdown si a se se wa pe contact wa lakure o se se wa bill wa heavily won se se wa mu venku to nto oko won se se to e wa si akure a se se asanwo yen nkan ti a ni ka ma se tele a se se to wa se be na la gwara siri agwara won sa dede breakdown o ma fun yan ni awon ami kokan o ni Dr. Dees n gbadura pe ki a gym di ara ko ma je kara gbugbu wa ko ma le ti yan ba tin gbadura yan ma se ami to ba se ti ri sign wi pe oko are ti fe engine are ti fe denu kole titi to awon to mo ni pe lo akin kabo
2: ese olotu a ku ile yin ara ile a de ki yin pe eku ojo meta a se alafia ni abayin agba ni adura gege bi se wa pe ki ajinde ara ki o ma je ki ara gbogbo wa ki o si ma le ese olotu
1: to a re ojo mu so lokun ore je ni gagan ni wa ba oni ti e pade lori eto yi tori a mojo teyan sun teyan to sile a kan jina ni a ke lo le fa ru eleyi o a de soju furu eyan mojo ta duro eyan gba kila nile ni
2: e se olotu ni akoko illustration ti e fi wole leni o je very important one nitori pe oni se lopolopo pelu idanileko ti eni gege bi e se mo pe nigbakigba ti a ba ti wa siri afefe lati ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic awa lati mu imo yin awa lati add more knowledge about your health awa lati mu amukun imo yin nipa eto ilera ati lati le je ki e mo pe ona bayo wa ti e ba ni ailera kan tabi ekeji ti o ndani ni amu tabi ti o yo yin lenu fun eyin ti o je pe en gbo eto Dr. Dix Natural Healthcare Clinic fun igba akoko ni ojojo aje ni ojojo Friday ojojo Friday ni a ma wa ni ori afefe fun ilani loye nipa ilera ni orisirisi ati ona abayo number ti e le pe oga agba ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ona ni 070-670-65267 070-670-65267 address iwa wa ni number 141B Hospital Road opposite Futa Teaching Hospital leti ang ti a mo si General Hospital ni aye atijo ese olotu eto ti a mu wale ni idanileko ti a mu wale ni o je idanileko ti eniyan pataki julo ti o ba je okunrin to gbodo mu ikale ko joko ko gbo idanileko ni ekunrere nitori pe gege bi ese so salaye lekan olotu pe ti eniyan be ara ni o ko kin shaide ko shaide breakdown bi moto te fi moto se akijuwe apere lekan gege bi o seri na ni nitori pe seri ailera ti a fe menu bale ni o se pataki nitori pe ati treat eri lori eto yi sugbon nigba ton ba ni nkan ti wa wa endemic o ti wa da
1: o ti di toro fokale
2: ni se nitori pe tabari patient bi mewa lokunrin leni bi merin si marun nu ma ni idojuko leti ami soro nipa yi ati pe ni aye igba kan ailera yi awon to ba ti gbera si to tin gbera si agba ni o saba ma yo lenu ju sugbon ni aye isin ati wa ri pe ati awon ti o ti le ti de agba ti o ti de ipo agba to be ailera yi o ti wa common among even the youths kini ailera ti an soro nipa yi ailera ti an soro nipa ni ailera ti an pe ni ailera prostate. It is called prostate disease or prostate condition. Ta ba ni ka wo nkan ti an pe ni prostate yi o je eyara kan kekere to je pe okunrin nikan ni o ma ni eyara ti an pe ni prostate yi okunrin ni o ma ni obirin okini sugbon kini idi to se kan obirin na ni pe o le ma je pe baale yin lo ngbo ito ile ni kede ti ma se akiyesi nkan kan to nsele ni ara baale yin ka won gan ki won ma ti le funra si ko je pe eyin le ma ta won lolobo pe se ko ye ki wa lo se ayewo nipa nkan ti mo nse akiyesi tori pe iro e ti sele ni lara awon ti a ma riri to je pe toko ti yawo nigba ton de iyawo yen gan lo se akiyesi pe o da bi en pe bi oko n se o se nse pe nkan kan o n yo lenu ohun lo wo oko e wa si ile iwosan Dr. Dick's Natural Health Care to de wa salaye pe ohun ri nkan ba apere bayi ni ara okan pe dokita kilo e ba wa ye ba le wa wo ngba ti a de yewo gege bi o se ri na ni so ailera yi okunrin lo ma n baja sugbon iwo to ba je pe boya ba le o ni ore ofe lati gbo eto ile ni iwo na mu gege ko mu biro tabi pencil pelu paper ko ma ko awon alaye ti a fe se tori alaye ekunre re ni
1: tabi tan ba je bi bale to je ke boko ba break down patapata won okunrin ora bi o ba break down tan won ni dad
2: won ni ko bi ara si tori pe nkan tan so o tin sele ni ara opolopo eniyan sugbon de pe ko ti de the climax ko ti de the complication stage ko je ki opolopo ni ifunra si pe aise dede kan ni o n yo kun lenu now sherry prostrate tan soro nipa yi orisi ailera meta ohun lo ma n sele si eyara ti an pe ni prostrate akoko oni eleyi tan pe ni benign prostatic hyperplasia eleyi la awon eniyan ma n pe ni prostate enlargement generally the common term ekeji oni eleyi tan pe ni prostatitis that is the inflammation of the prostate gland or infection of the prostate gland then eleketa oni eleyi tan pe ni prostate cancer or adenocarcinoma eleyi ni jejere ti o ma n sele ni prostate gland yi awon ailera meta yi won ni common symptoms to je pe ti eniyan ba ti n se akiyesi awon kankan ti o n sele ni ara ohun gege bi okunrin o nilo lati to ile iwosan lo fun ayewo screening of the prostate nitori pe olotu gege bi mo se so tokunrin marun mewa ba wole leni marun ninu won ati ni ailera kan tabi ikeji nipa prostrate nipa ayin sakiyesi e to de ni so iwo okunrin to ba ti pe ogoji odun soke tele 50 odun soke ni olotu lo ti wa compulsory lati ma wa fun prostate screening o kere tan e kan losu mefa yen meji lodun iwo to ba ti pe omo 50 odun 50 years and above sugbon gege bi mo se so ni bere lekan lotu awon under 50 to ti ni dojuko idojuko prostate challenges leni boya prostate enlargement ni boya prostate cancer ni tabi boya prostatitis ni o ti wa wopo gan ju 30 jo lo so medical research ti wa ge ojo ri yen wa si lensin pe from the age of 40 now you have to be having your prostate being checked or screened once in every 6 months.

0: kori aboda file maka eyin te praying o malen yesu sa delelebo esu sa delelebo en se pade pelu awon lekuleja afa afa afa
1: allah
0: ah where ayen ko la afa ni ntolo mo si ero ko ma jona lori e nta wa to mododo mo si sebe kanu yen na ni not at at you just afa pata e gba folorun eyin afa yi ni yo aye e to wo yen sona ni nbi kanu yin na ni oda ko buru bole nu mato a bele particular e si butu won si butu wo ri nkan kan lawa ni yin se o si yen kan be o si o tu lawa ni ore wa won ba iko me eyan me
1: allah
0: won de wo kan wo re ma ru pe la pa ki na pa keji nbo lo ti ri ka
1: allah
0: afa e sola e ma sawe yan lona e se wa si sata ko su ba ba yin soro pe e ti ba ye je e take time e si ni yo aye ateye pastor na te do lori ododo iko kan la siri gbogbo ni se bo ma tu meme na ba je o se bibi yin ti mo mu nkan ma ti mo ru mi lori radio ko lo mu emi na o ri gbogbo wa la to jo se bi olohun mu.

0: Esa atomodi atagba. Ewe yanu oju koroju. Abo ipade. Ororo ta loku. Atomi majemu ta loku. Oluwa wipa. Ema kolo sangwata. E kolo sangwata. La gobeta. Oso jo sende. E lo ma fuwa mbe. Lo fe. E lo fuwa. Lo fe. Majemu ni o. Tete dema. Oluwa namisyo. Iwa ni yanu ota yikan. Esa. Iyanu ojiji. Ti ayama so pe so lo sogun owo ni iyanu e ma bo lu e be iyanu ami
1: eyan ara
0: sangwata
1: eri pe mu agadagodo yen wa
0: o bani o
1: lojo sunday yo
0: sunday yini o
1: sunday yo
0: sunday yini o
1: eja pari ise re
0: o pe soso
1: ka le gba kokoro o
0: gbo sango
1: ka le pin kokoro o
0: bani sa bani sa
1: ta ba ti pari ise kokoro
0: o ya sa
1: ko loju kokoro yen danu so mi
0: ayara yo
1: wa loju sodo ni o
0: ayara yo
1: to ba ti ju danu
0: o ya sa
1: lo le mu kokoro lo le o Edidi ni o mo na se si o anu nla o
0: ka jesu
1: ko yo si o
0: ah me jesu
1: ipade
0: yes sir
1: 18 1920
0: plan yo
1: nilu ilorin
0: ilorin
1: ekwa hall
0: ekwa hall yo
1: 18 19
0: 20 ati 20 ni o
1: imolo mawa
0: o jadide
1: jajo pade
0: ah o

0: Honorables, ni sa yi ti o gbogbo yara bi asa, o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o. Idire ti Trophy Laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables. Sawari awon honorables e lojobo Thursday. O je ami fara energy ipe lati jo gbe Trophy Premium Laga kan soke. Ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re. Awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi. Trophy Premium Laga oti ti apon fun awon akoko owo. Ki se fun en ti ko ti pe odun 18 o.
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
2: s e l e r r I e salary
1: ah boda mi espeso espeli lo di salary oya lopin igbiyanju espeli turmeric
3: t u r n e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
0: Honorables, ni sa yi ti o gbogbo yara bi asa, o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o. Idire ti Trophy Laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables. Sawari awon honorables e lojobo Thursday. O je ami fara energy ipe lati jo gbe Trophy Premium Laga kan soke. Ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re. Awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi. Trophy Premium Laga oti ti apon fun awon akoko owo. Ki se fun en ti ko ti pe odun 18 o.

0: awo eni asoju rere
1: everything coming of devil
0: wa ma gbadura
1: you will pray
0: wa ma rikiri
1: you will go to
0: gbogbo bi ti ba gori iwo
1: anywhere I take my head to
0: ile ko ma si ile ko gboro ti mo
1: mo
0: ile ko ma si
1: fun mi
0: lo tun lo so
1: de la do
0: ni waju layi
1: ile
0: ko si o ile ko si o
1: oya
0: gbadura de
1: Oh,

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
1: eko le ti wa ba
0: ben sa
1: emi na ma de ko lojo kan
0: la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je pe o nbi she was vomiting. Mo fe gbe lo hospital o daku. Mo a cha ba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu le. Mo ni nigbagbo ninu ipe Sam Ojo. Mo nigbagbo ninu ipe Majemu ori oke Ogo. Mo a so fun omo mi mo ni I asked my daughter mo ni do you believe in this word? Oni yes. Mo a fun ni omi yen mu. Mo a fi wo loju. O sun lai gbe lo si hospital. Olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun to ba je niyan lo duro
0: wa ti ba so
1: to ba je niyan lo se yi ni wa ti
0: sa lo to ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura. Mo ri angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba ku ba oju e ma n da omi ni sugba nigba ti baba ni ka fi owo le bi to n dun wa ka fi owo si ka gba ni e meje bi mo se n gba mo ri imole angeli to si wa lori pepe yi si jade o si wa ba mi o si fowo ko oju na mo ri onkan to jade ninu oju na and I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Iba oloju tin dun.
0: Sir, o ti pe sir.
1: O to sumeyo.
0: Sir, o ti le lodun mewa, omi ma nigba to ba di gba orun bayin omi ma ma jade loju mo ma lo glasses ni tomi ma ma jade tomi ma ma bi gba ton ba ni eyan sokun omi se ma nda loju mi
1: kile wa risk
0: sir bi mo be se ngbadura angel yen wa o si fowo kan mi loju mo de ri mo pe bi gba ton ba ni kankan jade ninu oju na mo de I now saw the light
1: and it's more clearer
0: clap
1: for Jesus. Agbara Olorun,
2: the power of God.
1: Ko pari ogun to.
2: Amen. Finish about that.
1: O si ni peri mo.
2: Amen.
1: Jesus name.
2: Amen.
3: Ke fun anu tori ogun.
2: Thank you nothing for your glory.
3: Ipin re sun.
2: Your fortune is crying for mercy.
3: Ishede sun.
2: Your destiny is crying for mercy.
3: Ara ni ogun.
2: They are being oppressed.
3: So in the cell.
2: You are what between oppressed.
3: Oga gbe esun.
2: My brother lift your legs.
3: Mo aye mi le.
2: My battle is torn.
3: Anu ba mi se.
2: Oh mercy come guide.
3: Ogun ti anu o ba fall.
2: Everybody that mercy doesn't speak of
3: it. I am a soldier da oro.
2: We every that mercy forever.
3: Mo aye mi le.
2: My life battle is torn.
3: Anu ba mi se
2: wole. Oh mercy come guide for me.
3: I'm so Oluwa.
1: Hola.
3: Alopeti bisibodi.
1: Who went to push me to the grave?
3: Eba ran lo so.
1: Send them there.
3: Alopeti.
1: Anyone want to stop me?
3: Eba sibodi.
1: Hola, send them to the grave.
3: Anuda.
1: Mercy.
3: Eyan le mi.
1: People after me.
3: Ofeja mi go.
1: They want to stop me.
3: Ofeja ise mi go.
1: They want to stop my work.
3: Ofeja ise
1: mi go. They want to stop my life.
3: Anu.
1: Mercy.
3: Ja tu mi o.
1: Fight for me.
3: Anu.
1: Mercy.
3: Ja.
1: Fight for me.
4: Praise the Lord. Oruko temi ni Malomoshola. Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin si mo tin wa ise. Iyawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ki pe mo ti gbo. O wa di ojo kan won wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sha wo program yen. Yen lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some months back. Mo sha lo bo gbadura mo pada sile. O wa di ojo Friday. Isoru ton se ni ojo Friday mo jumo Saturday ni program tin lo lowo yi. Yawo mi wa wo program yen live. Emi na wa n dogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen. Adura kan wa trigger mi lati pray more. Nigba to doju sama. Won lati bo ara mi si ihoho omo lu abi
5: ninu ile
4: ninu ile odo wa sir ninu program yen yawo mi wo mi pe ah ohun to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura emi go ti se ju ohun lo tori oro yen isi mi ka sha ma fa oro gun mo ba so fun mo ni ah mommy kinness mo de fe lo program daddy o pe bo iwo na mo bi kan se ro pelu ko sise lo mo ko re sowo bo mo bi rin yin sa se ba mi bo ye ka 12000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olorun ni ori oke yi se mo gudo ri mu tayan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olorun ipe yi olorun baba ko sanu mi ko siju anuwo mi mo sa ngbadura yen mo fi phone mi sodo awon to n charge phone be yen mo ba lo sibe ipe ki lo mo de fi si flight mode ni ti ma se mu ko ni flight mode bayi ko yawo mi lo wole a oni daddy kini mo tin pe number yin lati kan ki lo sele mo ni apa binu mo n charge ni o ni bra se yin ti pe ni o bra se yin je church member wa ipo won tin pe number yin lati kan mo ni ki lo sele o ni won tin ki lo sele o ni won tin pe yin o ni bra se yin ni ke pe dare mo ni ah ile ti en post mi si ara yin ki lo sele nba tun pe dare ba ni da en pe o ba ni abrasho like lati kan mo tin pe yin eniko lo o ye se ra trucks bi meta o de ve ke ma ba manage e o de jo mo ise mi gogo examine my field ibo ve ke ma ba manage e o ni nba to soro yen o lo ronu kan mi o ni bo to ta ah rasho wa si apapa ni ojo monday na je tin pe won so mo bi mo se gboro yen so bayi agbado ni mo lo ra mi mo oju ti mo fi so agbado nu mo sare wa si bi bayi won ma kan gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo ra won dadi wa yi na mo ni kan jo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba fe so pe to wa ti di inu program bayi pe kin wa so in fact nigba ti ma pe yawo mi pada ti ma so fun pe nkan to sele leleyi yawo mi pariwo lori phone ni o pariwo lori phone won ti wa ni kin wa bere ise ni eni gan nipe kin sa ki wa bere leni tori praise the lord igba ti mo de gbo program daddy ni ojo friday mo ni mo saturday yen nkan to tun je kin wa ni wipe baba ni omo august ni awon omo august je ni emi na august 12 ni mi mo wa so fun olorun olorun baba sam ojo se beje fun mi o de oh my goodness o de se beje fun mi o se fun mi
5: oh my goodness
4: o se fun mi daddy olorun ma fi pe yo ma fi da mu ijobo okoko loruko jesu
5: amen
4: jesu